Agama gari gama pama gari gama gari gari sa ni sa re gari sa ni sa re gama gari gari sa ni sa re gama pama gari gari sa ni sa re gama pa da pama gari gari sa ni sa re gama pa ni da pama gama da pama pama gari ni ni da pama gari gama pa da da pa da pama pa pama pama gama gama gari.